na obodeze ocho nke African Democratic Congress ADC akatola mwakpo na mwakpo ndi otu party ha ndi ndorondoro ochichi ato ahu kwuru nke a onye ahu n'oge ha na ndi nta akuko zutere n'ulo oru ndi nta akuko di n'Enugu ha kwuru na na-eyi ndi otu party ha egwu na mwakpo ha mana egbochikwa ha ime ihe iwu kwadoro ha buru ndi ha chere na ha na-arụrụ gọọmenti steeti ọrụ ebubo na ha so na mwakpo ndi ahu Chinyaka ha kwuru na mwakpo ndị a abụghị ihe mere naanị otu ugboro. O kwuru na naanị ikwu okwu megide mwakpo ahụ ezughị oke, kama ihe ndị Enugu chọrọ bụ ka ejide ndị mere akaja ahụ, ka ha zaa ajụjụ nakwa ka enye pati niile ohere nha anya n'ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Uchennaji kpọkuru onyeisi ndị uwe ojii na Naịjirịa bụ Olatunji Disu ka o guzobe otu ndị ga-eme nchọpụta nke ọma n'onwe ha. O kwuru na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ọtụtụ n'ime ndị otu ahụ ga-eme nchọpụta isighi n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke Enugu ka nchọpụta ahụ wee bụrụ nke nwere onwe ya. Obodeze Ochoro, onye bụkwa onye chọrọ ịzọ ọkwa gọvanọ n'otu ADC, kwadoro ihe ndị ibe ya kwuru. N'ikpeazụ, ndị pati ahụ yọrọ ndị uwe ojii na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ ka ha wepụta akụkọ mbụ gbasara mwakpo ọbụla n'ime ụbọchị 14. Ha chọrọ ka echekwaa ihe akaebe, gbaa ndị akaebe ajụjụ ọnụ, chọpụta ndị a na-enyo enyo, jide ha ma boo ha ebubo n'ụlọ ikpe ka e wee nweta ikpe ziri ezi. Ha chetakwara na iwu obodo Naịjirịa nyere ndị mmadụ ikike ikwu uche ha, izukọ n'udo na isonye n'otu ọbụla ha chọrọ. Akụkọ egwuregwu. Ndị otu egwuregwu bọọlụ ụmụ nwanyị Naịjirịa bụ Super Falcons na mba Comoros ga-agba bọọlụ taa n'ama egwuregwu Remo Stars dị na Ikenna. Ndị otu Super Falcons chọrọ mmeri ka ha wee ruo agba nke atọ na asọmpi ntozu maka asọmpi bọọlụ ụmụ nwanyị nke Olympic n'afọ 2028. Super Falcons bụ ndị meriri iko ụmụ nwanyị Afrika ugboro 10 ga-abanye n'egwuregwu taa. Ha gbara Comoros goolu abụọ na asaghị asa n'egwuregwu mbụ ha n'ụbọchị Saturday gara aga. Otu ahụ ga-emeri ma ejikọta goolu egwuregwu abụọ ahụ nke ga-agafe agba nke atọ, ebe ha ga-ezute Morocco n'ọnwa March nke afọ 2027.